0: Equitable share in rural housing schemes erkan chik de anu nga ta Indira Gandhi Awas Yojana zinchi scheme chondu de anu nga ta chi ba chin zer na ga nga ta gaung area chang ya gam area chang city area na thakring zyot khani mimang sunla financial assistance matlab pener gos na ya ga chi shik pakka house shi fila barman zere nga ta nga chis katon ro shot na de nga ta nga government is assist ba chin zu chahe wo physical assist ho ya financial assist ho ya penek tang se bana ya dun sanga ma nga ta nga diuni phaida len men chin chu sire bpl by the beneficiaries ta nga ta di phaida o di program di scheme phaida len men chin chu
1: chana da na chok la nga ti ga gamyu la in ya nga ta rastan la in sher la in ga ka ka phunu achinu mi phese sanga ta no jawan tap kan ha ju shes pu sile na khon be kar juk chom batang chana kho khon ti anuk lakshes na khimo yong ma tha ju chana di lakshes sun dun la kher bi phila khon a di scheme kana ga chu khain khelen mengen chaduk tu niskur la chik
0: di 15 points ang no nang atang sikim chi chi skill sak upgrade be fila ya skill training tang me fila daksan ni namze ang in nang atang new education policy 2020 ang no nang atang main focus pang atang sir bookish knowledge be kam at atang skill development tika zyada focus bas yo ta ki lakshya shiyot nang atang age jake khuri hunar postan ma yancha si fila ang atang skill development po ma nazar rin chu de fila ang atang di jag ganyang di far flung area nyang jo shehar se bahar ho odo nyang ngata rural area nyang minority sifila government of india itis sak provide basyo tin jo itis zer na ngata chi zer sin zu zer na industrial training institute zer sin zu industrial training institute nyang na chi ba zu zer na misal ngata alag alag scheme jese ki pradhan mantri kaushal vikas yojana zere dyun nyang ngata alag art chapcha craft chapcha jese ki ngati lache sin na yang ati kalin thakche sin na ya chemche sin na ga chis pyang su hunar yot na ya su desire yot na ya su subsni yot na rang rang lakshya sp kana rang faida lobsha bas di skill development tun nga ta di iti suni kana nga ta sap se rang shesha bas na rang business ikorang shul na rang yan chin chu
1: chana ga nga ta ka ka phone ga chenu mi khaju bekar malus pa rang hunar po dun lakhe re dane ka las bas ek Konkunti kameka, khansha basin tu haju. Bakshi ju, mem ju. Chana ju, mem bilqiz yarang as a teacher chik. In manazum singa zari kanada ju. Din dana skimi nangal jons mata. Pre-matrix scholarship zari, post-matrix scholarship zari. Dianuk skimi chik chikang yotang. Chana ju ni skorla chik yare salpo basi chikmol na ta ki ga gamyul la tkani prun nono panomo pan la ki gaan la ki scholarship skorla chanj gyu shikmet na kato. Kung ano ni school la hago chogang.
0: Daksa si namzel ng atang schooli ka scholarship po gang ma ya teacher inna yang ati Clara ginna sa class first tutian school kuri kas kang sang chinta o der gyap na ng atang main problem po o der gyap na yung macha zaba ng ati prun dakan lada khang education facilities po ya education infrastructure runde cimet pi waja se ka ng atang zyada tar po lada khna bahir la char gos pat lada bahir la char gos khani prun lang atang di scholarship bi yang argus yung mga question de fila apri matrix zere post matrix zere don sa na school ikas kang mention bakit don men maga apri ya PhD ba chet ya MPhil ba chet ya ko professional koi bhi nursing ho ya MBBS doctor course in nga tanga odon katun ba chana nga tanga chiyong chin zaba na de yang scholarship chiyong chin jese ki PhD ba khanun la Maulana Azad National Fellowship zin chiyong chin ya Begum Hazrat Mahal National Scholarship jese ki odon nga tanga ziyata tar bomo ni fila nga tanga provide baad ode scholarship un nga tanga odon ikana fan ke len mayan chayot
1: bakshi ju mam ju chana dana tos la nga ta nga haju ka mi ma shi sam tu ki nga riz nga ri hala business shi bok pa lekin nga u business pu be fila nga chak chik ni goma ni chok nga ta nga rok shi chana ka to di business pu agi kheru sam se haju samba yung ade chana khon fila ga tu kha di anu ko scheme shi tu nga oz basi ki rai business shi set up basi agi chok sam na
0: di anu nga ta nga scheme chi chi du rai business shi set up be fila ya self employment katun bachin na ya nga ta nga chunche business shikana shuru base ode growth katun bachin na de ang nga ta government of india nga ta yang nga ta rocks bas du gya nga ta madat be fila ya nga ta loan tang chin chu bank is 40% credit ikanga ta

ndax sant sa pentes bashis bazat meri mi bi kadiyo akashvani kargilen vaxpo pitur tu sotordun chinduk kasata purgem future chi prochuget ergem so suru future izbikan bin mahmad husain rehnuma